namunsa mudunchi rong thupelam jokhamo thupe arere ren renew songnun gyoka cha sam megahertz fm kanjanjanga lamla sinang kuchyo un lepka news on your apps download matlungla sinang kuchyo mudunchi porthak namkor tun thok net sa gyosam sa flithep trok un nam jun labusa chu 17 srong sigmut sayagum Atit beka kaisa studio sa tsuken nangsin namun sa tsut flisa fed bukle non dit bu tsut no dintuni mo. Motunchi rong tupi are nangsin nula zong ren renyu song sa beka rong lung ten bumpong sapuno lun atan tamden fusit ni mo. Alongo tupi rem lang nung fit lung ren renyu song sa beka tupi sa han front bu bum sapuno fuba mo. Bumpon renyu winzamit rong mitsa aum nyumka sinong o vum are.

kayi mutun chi tungkung tunglat lam jo kamo thupe selung jung ani bu gun ren ren nyu song nung thupe are de gyo kat sa sam mega hertz fm kanjin jang lam la sinang khushu along lo do la ren ren nyu song sa beka bom sa punol fu ba mo bom pun ren nyu win jami trong med en bom sa punol ni gore mayal mo senong o bom are

samo tinji tingkang tuna kabido lung chongsu lo al tisa tuna ni sungsa dekat bisa atang tanggan umrong lung tin bongkong sa kumang fisik nila alang wenda ni sungsa dekat chongsa tibay

Tato lingi tsuki simbo nonshin yepo di longti kanka tole pecham ke lerim denjo bi kyapta pangi me to simbo nonshin yepo yi. Ngachi mitse ki mungna chimpo, yani ngachi ki mitse mungna naksu di nalo, rangi ranglo rewa yepo piyako. Nyim ma sherbi ki nyima mungna chashi yepo de, rangi rewa di ni nyime wese ta ke mese la bo shin. Ngachiki kutse na loyang, mise di na loyang. Netang lem tamalim sanyi nipu kipo chike tenshi epo be. Indu yang tingsa ngacha kunchu ki tuji tang pam gimbo tsugi melam diki pya di ngacha rako rangi tenshi epe ki riko namche tang zundi pya chupi, pya chupi ngache lo riko tang topshu epe yung zengi pya di ngacha ki netang katemchik tenbi kapla inrung ngacha ki namola inrung rewa rangi ranglo rewa malakbo pya di rangi ranglo rewa epo chi ata chambi inglo ngacha pya gupo di lepra kaya chidawe kambisi ni ngacha ki mitse di nasha ngacha ki chitong ki nam mala api hinlo ngachi nyim mashar bhi hello naksu khipo demshi ki ngachi miche na sha kap tiche kap kap na netang kap kap na lo la lo chi lo ngachi ki ona netang lem chik tang kipu thinshi ye pa de ngachi me chu be ting sa in rung udi ni ngachi ki miche ki chok shen chik in bo chi ngachi ki miche ki rong shi ra in bo ngachi ki kheng ge upo de lebra khe chi dang udi pya ti ngachi ki nam lo yin rung ngachi miche na sha chale lem no she tang ingala chale rangi ranglo yang chale lem no she tang shemi gi tenlo yang tendup shi gi tenlo chale ata ma che go dupi tenlo yang nga cha gi go thang shu rang nga cha gi nimi wese tang do phya ti gi nga cha ranglo rewa bom bu chi ye po ti phya ko po ti le ra ke che ta yis ka si o de e pa che ni nga cha gi din ka hung gi kang ge ke po chi nga cha gi dong le phya chu she ye po yin slap ti shu shin Tengi tsulo ta taringi lerim kepo chik dona bakchayu. Taringi lerim di goma tsu hinlo lingi tamche lo. Tupin sobe tenlo luto tanga po gompo dorji denjongpo tanga kongi ro tsuki sungke na pido yin sembo nao.

Ta tering lenge tam chiki nyalam lo. Ta ring sashi tong phan kampu tension ye po ki dilo. Kakta pyashi ki nyem tang de digi. Nga chiki tatona ye pe ki shin sashi tso thang kampu lo gyurti ye pe ki gyuken thang kampu lo gyur ye pe ki digi gyuken tang digi dilo tempe ki ken ki dubde tso kor lo shushin. Lo chami inji dawu tupi ki tse chubdin lo sashi dawu tupi ki tse chubdin lo sashi ta thang kampu tenshin ye po dizu le kakta pyashi ki ten lo dilo nimdi sungsi pyashi ne pawe. Nimdi lo kechen pyati sungu pike gyungsen dini nga chigi sashi sago zu lo sashi zu tamche chu zu nyamdi ki thang kambu zu lo gyur di ki lo to kan zu yang makipo pyati ki sashi tamche thola ten di gyushin yo piki ne po chapchita ten di po di zu lo kakta pyashe tong di lo kateji nga che sungkyo pyavi ki ten lo mimo yogi yani micho tang chicho ki bu na lo kengya yepo zoshe tang di ki ko lo rikram rikoi lam zu yang kyabda pyavi ten lo nimdi lo kenshin pyati sungsi pyashin yepo be nga chi ki sashi di zu ju nyamde lo to kan yang ya kishe mepo dini takchen chalera lem jik me se labde shushin yin chitangi nga chi ki koryuk di lo yang du ting san Chitang nasha nikai ki toli yang parche ta nyenka bombu jung tang junshin ye pobe. Dujina le yang zo chishu de le yang zog dip tang zilo tenti ki piyati nga chi ki koryuk amdi lo se bombu ta nipo bombu du atara geshin ye po nga cha tamche ki kenzu. Di ma chi dawa simchen tamche ki yang su te ten lo yang nipo geshin yane nipo ne na cha mando peri ma chi yang tendo ye pobe. Di gyukin zo de liang nga cha ki nag zin yi di zu zo ten zin kye po de liang nga cha ki nag zin shing du zi zu tam yin che le de po chi nga cha ki shing di zu shing du zi dup jang po de zu ma zu po piang shing ki jang po zu sa po ma zu po piang shing yin ku ka zi yi po tam zi dup di nga cha ki rang ki mi zi lem zo shi ten lo shing zu dup do we o den shi nga cha ki shi shing le zu pya bi kablo nga cha chile gyebo nga cha ki minze min kyebo chi nga cha shingi la zu na shing yang pechi pyashin le pobe. Odi shi nga cha ki shingyo pyatang yang dhan matiko yane shingyo pyabi kablo yang jam zukshe tang odi tang tepe ge lu tang che tang nebo maya pe tenki yang nga cha ki sashi di zu la yang gen bambu tenshin le pobe. Odi zang mayin po pyati dui tang bu tang tatu yuki durwa chene tatu yuki te ting san Koryuk de lo gyurwa shukchita tenpe kengi piyati ge namla lo yang gyurwa shukchita tenshune pobe. Udi ge piyati ya nga chi sashi kepo chi thang kambu lo gyurti ge lo to kanya maz le matipo matempe ge kenchi yang wadangle tenshune pobe. Yang lalo chi lo yang chugi gyun chile debo chi nga chi ge sashi tsunasha peche piyan yani ge namla chapo kepo chi Babi kengi piyati yang sanasha la yubi ki chu kepo chik lui kepo yepo tam chiyan chu ki she bakti ki nga chigi sashi tu tam chiyan thola tongshin yepo we. Nga chagi tui tangpu lo nga chagi si pa chini loto katem chik tam rung mabimpe loto chuk yin rung katem yin rung sashi tui chik tang timpi ki nga chag. Shin, kyon, yu ka zu na chali na we kaplo udi ki lo to yang tu zi tang timpo pya ting kye po chi cho she ye po tang kye po chi kishe ye po we dom da shen ye po we. Inru yang tu ting san tang pu tang pya ti ki o de la pya ti ki

ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ Shingde de zu, tangpo topshe yipi loto kepo jik du ting sang odem zang nga jagi, topshe mepo nga jagi, ngusungi nye zu she yu. Ozu tamjiang zou yuken di, zou dira, nepo piakni zou dira nga jagi, zogdip dike pia dike yin. Ting sang zogdip da yang, naka mado kepo yipo na le, nga jiki sashi, sa de zu lo, shin de zu la nga jagi, zogdip piakki ken zou dira nga jagi tachi. Gonglo shupo tenshi nga chagi tsele kyebo nga chagi shingdo zu dup chuk tsele debo peche pya yani namla lo gyurwa shuk chute ten digi chapo shuk chenye kyab yunche mebo chapo shuk chute kyab digi yang tenshi nebo we yang la lo chik na chang chuki zog dip du ten digi nga chigi shing la zu na shang yang chuki zogho zu chi digi yang shing meb shuk shen nebo we Miksegi dui tingsan la, zamling sani kanaa kaso la yang, soto kang, yandi factory kebo chik zoye po, dili tende inwa ye pegi, zemen, inga chemical gi chuti chutang, nyendom choko chu, tong tiki, gyuk chu, chong chu na chuti, chong le gyuti nga chiki sashi, chu na sala, onsa le, chuki chuk diki piyati, nga chaki, tong chu chu tamche yang, tong chu leme po tamche, tāngpū chūmī tsukī sāyā pā tāṁcī chūmī dī tsūyā mēp shū chūmī dī tsū kāṁ tūngchū dī tsūyā mālē pō tēn ānā lī gyūpī gūdī tsūk tsokho dī tsūyā pāyātī sāshī dī tsūlā yāng mēnjō tā mēngī dzē lāsō pā lāsī bī kēngī pāyātī yāng sā dī tsū tāṁcī shī dī sā kī chū mēpō tēn dī kī mēp shū dī yāng ānā lōtō kān yāng tāp mālē pō tēn shī nē pō ngā chā kī tū tāṁ sā kiong ī kā tsūlā ngā chā kī pō chī je chu she bo be chu gi chok dip di gi phya di gi ang ne na cha bu sing ke bo chi gi 20 gi na cha perik ma che go mix e gi tu ting sa a dem che pe gi tu che ka plo chu lo chok ho 20 gi ang chu chu thung chu chok chok ho 20 gi ang dengu malaria se lap di gi bu sing ke bo chi 20 ne na cha ke bo chi 20 ye bo be odi phya sa le nga cha gi di to le khan khen chu si ba ji ne chu chok ko di gi phya namla la gyurwa shuk chita thempi ki kengi pyaati ki ta shingdo zu naakze zame tangwe kengi pyaati nga ji ki sashi chukku thola tangshe mepsho shi tsa mayimbo nga ji rongi thoyten yang nga ji ki mepsho shi nyebo nga ji ona le kenzu silapte shushin otera pyaati nga ji ki sadi zu liyang zogdi pokti ki sadi zu ki ju tamche nyamdi ki tangpu lo nyi sumi hele top kishi yebege loto di, tato odera piyati, kale du kepochik piyati, lui kaze luk, chu kaze luk rung, tingshan sashi odile, tangpu temra, loto yate, choshe mepo dini, sagi ju, yani ngajagi, odiki shingle piyatang di madepo, yani tuche la gyuru, namla la gyurwa shukcheta tembeken, yani ngajagi tu tingsange, gyali la sopata, zemin kepochik lasipi kenki piyati ki, kyon yu na yebege ngajagi, sashi zu tamche, mepsho digi, thang kaampu na naatse chi na sha gyurshin e pobe. Di phyabhi kengi phyati gya khapta ngade ta mi raransu ki kuchhe lola yang kyon bompu tenshin e pobe. Sa kaampu, thang kaampu, sashi to thamchi odem kaampu luibhi kengi phyati ona le loto zu ma cho, loto zu le top marek bache ni ngachya lo yang penjo la. penjo la doson tongshe de la yang gyu penjo chanyi de chula kepo chik tenshoro bompu chik nengha bompu tenshe yebobe. Udi pyaati kengi pyaati ngajagi kazi chuchu nakze zu yebodilo ngajagi udina nakze shing zu kachub matubo pyaati shing tubro ngajagi udigi chama lo ngajagi kate iru shing dugi jangpo sabu chik zugdigi shing nakze dolo sungkyo pyaagu potang. Udi shing ngajagi chuti zu lo yang zangta shaku potang chumi zu yebodila danzin pyaati chumi zu lo yang Chile gyebo gi shing la zu na shiang, chu gyebo chi peche maya bo pya di, ata chanpi no lui tang, ra lui tang, no li pa li la su pa nga jia kiong, yi ka la topshi yi bi gi li zu, peche gyebo chi ode chik na wa chene, nga jia gi, tangpu yi bi gi sashi yi gi ju lok chera nga jia gi, lok topshi yi bi gi re wa yi.
दौर ना साशी थां कांपुलो युर्शी देने

Zamling kasa tam chegi kasa khalo yepegi kanyi chik tato tenshin yepowe. Di piyasale nga chegi khajizu shindu zu she tang chu di chula danzi non she tang sashi di chula lem piyate danzi zu nangpo chena nga cha mao pegi mirab chulo pento chita tenshin yepo in. Di piyasale rangshi nika lo pento yepegi chale zu nga shi sashi 주양 숨고 펴고 버디로 레브라 개치다 인세 슈싱히